sa wan so ya obeye enedo bi jaba otso de siren sayo sa aske free power ti bi adi kunimu dia wan so ya obeye kasa menye sayo na pe pa sa to akuma se bi